fianga yo no'o i le sapalai o le suāwai ma le ele tise i le atu no'o. E fāsela wono se fulu ni la awo maruana na tutoi ni tangata no o Vietnam, e fa'afsanga e malefale fa'amasino fa'i tomalo e Waikato, ai e tafa-tafa o se ofisa o leo leo, na fa'yelea fa'ato angai tu nok wu, malona to olua hong thi wu, fa'apia e madan van mai, i se fale e te weni mea to tino po ni oloa, e na iloa la lato fa'ato anga maruana le aufenga luenga a se fale, e tausima wa'ai e tamaiti i tafa-tafa ane, na o lato sa songina le manongi mai lea fale I Hansley, Ilingata Ilea, Nayema Sefato Angana Toto Ilea Totolu, Ilolato Falele Duke Street, Maruahia, Leana Mawaile Leonila, Aweono Sefulu Kilo Kalama Le Mamafa, Vaitau Selao Kalama Ola Au Mamango Wa Umana Fi Fi, Mani Meato Tino Efaonga Ina Ile Eletisi, Natula Ilungali Imoleto Lo Long Olfa Salangalfa Msinonga Vaito Malo Hamilton Ilea Solulu, Imolianga Ole Totonga O Marwana, Male Umi O Marwana Malfa Moe Moe, Efa Atawinatu. Na faasala ina leo ngali e faamasino Tompkins ile taitolu tau sanga ile fale pui pui ma faatonu wina ina ietu ina atu le tino I tupe na maua ia ila ua. O sao nole pale mea tu I sinave maulumuto otua Christopher Laxon e faavale valea le sao nuanga le taita I ole leipa Chris Hipkins ilona tu wa ia uia e faapena ia faieni sao nuanga le taala fiangai iana lava faipule le national e ile sao fainga pito itua e faapele sili atu ila atu na ilo se vaengo ni pule ile ea New Zealand. Na sao nole pale mea ile autu stale le pale mene ilea solulu na tele e faie se taala faapea. Ole tua inga Hipkins na faie ilea wauli ola solua ile vevelo ni faafinaunga e winga ili faate ango Chris Pink. Mai le kabineta na taa Hipkins na tele mautinoa po wai tonu e pito silo na taa ufa atau vaaina ilea saunoa nga le pale mea po faipule pito itua le national po upule le vaenga o ngā tutono le e New Zealand a oilato uma e ao na faalo alongia ina na uafsilingia Hipkins na tali o le tala lea sangata faipisi nisi au kilania teia. Ina itau sanga umabae, peitae, na tele itu ina atu sefa maoninga ae uwa ya tali tonu ina lava le tala alea tangata faipisi nisi. O faatulanga ina e falema ini potu faapitoa mole fulu, ae yei nisi taotonga uolevo na faatulanga ina e faapea ua tolo poina au faapopo ina aile numero tangata e maua ile influenza. Wafayeni fono ya sa umalpu lenga lsoifu malolo ina e maata itu ile tulanga uwa yei nei. Matule mata ito to ole numero tangata ulo oanga I atu I fale maa ile atu nuu maa lo pito sili o na afia ile vaenga pito ilunga ole motu I matu. Na faalia e tausi soifua ele o lavanga ayo inga le soifua maa lolo ina ma ua fainga taama le inga afatia lau fainga luenga. O fesanga I mga ngase le tūlanga o loo yei nei. O le luawa yasu taluai na si iti ai le numero ngase ngase yu o atu ili falmae. E na faalua ina le numero tangata e maua ili fulu na o atu ili vaya somo muo au kuso. Na sauno o Chris Lowry. O le yei o se potu faapitua muna o tangata e maua ili fulu. O le afiso sane pui pui mai yei fui mai isi tangata. O loo mumuli mai yei mafautuanga iso se tasi e maua ili fulu. Ina ia malo lo lele, mato angai tau mafa le vai auli, mafa afisa o tae le fo mai pe a fai o popole, pe ua tau le au le manava, ti ngā le fata fata, mafa atitele ina fo ile tu ngā o le fulu, ma ia fai le tui pui pui, pe a fai ele I faya. Ia tono o I fafo, wa ioe mo le taimi momo le militele a isara elu, na o lato fana ina seta avale na yeile tene I titie lima tau sanga le matua o hindu ranchab I kasa ma ua amata neisa lato su suenga I leo sofa inga. Mua mua na tete elevae nga awa isara elu ele I awa I leo sofa inga. Ile masino Januari ile luafe luafa ma na o lato faalia ina I masina mulimuliane faapia. Na iloa ia lato su suenga ele ia ia lato vaenga awi tafatafo le ta avale. Peo ufo ilu mamao ni ala chau pulufana ili taavale ili vaenga saayai. O se tasi ilu mataa upo pito la walunga, maini mataa upo tetele se lua, ua tatala ina neile avanua mosu isu enga, ini ngayo inga faasolto la fono na au fiai. O Ranchab, o se tasi ima isi ainga ito ofitu na malanga isi taavale, ili itu imatu ikasa, leana tafana I isara e isara elu na sao Ranchab mai o sfainga mua mua mai faitau I tula o ai o yatu le tene I titi I fōma I Palestina I lunga le telefoni e o atu e lavea I mai o ia. Mulimuliani.